0: baby ana se sa me jamfi ma me ne ho no ha ye say wa chem na brongo no wa che me look anu ti ye ye hwe e ba ne se na sa me jamfi wo no
1: me me ye ndisi ni ana sa me jamfi so ye obi ame pena sempa o ye obi anani ate na no ate onimi ansa pa enti me hwe ne ne ye na me pena sem enti na ama me de na to me ba prekope
0: to sami jamfi badi on
1: pa cha ai matuni badi
0: wow wow wo musama no wo musama no atu ena wo go do da
1: oh me ho bi da ba mi nya bi da
0: okay ye hwe e do me market ha e di empa ne problem am wo e wa ha hwe mun fili free mun kan se bibi wa ha na enko yi a mun kan che e bi aga na bi akra mun bi eto enyo ma bi monkan chee what you say because I been on this way government monkan chee e dey na wey ah

kasa. Nonsia bo, ahaya dom 106.3 FM. Nshia 104.5 affiliate yo ha, ene aduro no enso, jeri dio na chi abi nanim. Ebra so sense mudo ayabo ni nyina no anwumrei, ene esemfo asemkro nye. A pesma ka fo ye si adwa. Don hwe ba ko na efiada, ye bom kutu. Edia mamu.

0: fo wani abre a wo pesuku ama bay en ka hon kunenan ba bia emre bi na wani abre ka pa ba bi ti se bright ruba na ko na so akonya ama sisi de akonya no anie ka ho afa kwada ko na ko chure din brasini high school wonu ye science ho visual so ho business wo ye bi ena technical a chechrefo no wabene adisuane eho akade de e pompo afei discipline ho hyeso ekoso ho papapa akoda na so odene se de o beba fie no na aye mre science ho de ne befa titie mu ba bi o metre sua Science nso ana wohoi goyi na my room fi said that the phone nkoda no kodem air conditioner e free services no maka ho na mo bi kakra bi ana wo fonde be soso na bibia e kama thanks to you computer clinic e okua no mesra wo tena sia no asia dia fidie na ba na afia gina wo so na tena bibia yade no wo we ha yemfa drawing nka wo enti wani betie na chese yehunu bibia yade no ho aduro na yedi account ka ho akọ kua no sumne saman kese kwa no so na akọ na ubano anase wa wumu yenshow na ohunto haxa mixture haxa capsules wei eye osa dro obibia osa di unya che no ebre no nie numbi ne kuro no nguna ohunto syntax tank ye ye ya rache se ye ne brane wudi nsu oguma no ade siwo na obehu sa chechede da ho sa eye wa wo dia uto a enia ye wakese adantemo eni nkuma enti siwo na nsu oguma abua bi enti metrem dan da nyina wo nsu sese nsu ya tutum unya bi si ho anka ya tutum yi ka wa ye din ebi ni ho nti ana sabre ubosunjwe tre mesro to bisi o center tank na fa enso ne bia wo de dodo agum na da bi da bi su komba wanu wade franco trade enterprise one with the franco speed shopping atintim su don hwin 6 hours wo de di dwa o www.francotrading.com ebo na ba form wo hamu chiche mu adua nan yate afri so design won te dia makai o kan ho ana sabre bi na wuram na di dwa vega tabe 3d adru obi a 3d hawo no wadru no de hia se waso moje na hwe nya se 3d mu wa ne bi mu wonu ma nan sapepepe wani wa ho dene Colorlink Plus ye nchansi ya DBS wa mchwa ye si ya mfamo dansu uguho wa manfu ya ne ibi wa siwida ya wansu kona kwa yudie wa hamu chichemudu ya tiye fribu wano so ana ya bosu mao nso mfinshedi yonu ya diye nidi ya chirima uo nchansi ya no nso uya mpua pua ne honsu nso mpa kama misro mansankabi Pepsodent ya posin aya diaba wudi chiwusi ama osia fita na chi konkoda na chichase ebeyi enka wonu mebefiri wo ena sikro wonu munsu ani nyina bekro na osia dindindi aposia yagye tumu no yedichiri anopa ani anwumre holy mosquito spray ne koyo no entuntum suro ntuntum aba ene ntuntum aba oma no edine nanso se wo unsaka spray ne bia de ode pete no nya bi pe fa pete dem ho na pie simaduasa woni nkoda ne sram beda mo beda na ho se koyo no su na abeso si ho a ene su sa simaduasa no aba dem ho mo ba mo meda omo ani nyina wu abobia kaseri ni mu bia no e fa no ho no ko na fe watimi ada ama ho ato wenum ene aboafo ai kuta yemu den ene nyumre kase ye de bremo na mawram fi se Y2K no jam dindin yesi ebe bo nwompa year 2000 fin champion ebre no na ye wanwomtofo a wo mo bo nwoma so mu ama e nabi abeso mu a ebi mo bokro na sa nwomtofo no nwom no ye be gya ni nyina guo dia ma wo vip jiram akatachi jiram okonfo kwa de nie sanso ena praye wonom nie lord kenya nyo brafo nyi book back keteke wonom nyina na chese edendendendende yogi dogi numsu ejiram de akatachi ai medical commerce na ntwini antwi nyasem ketwa ebeye de entu de koso ati adom 106.3 fm na dali de nyina yeti ho kire te ho kire wono bobo so ne de to so dum wotwe duru 18th September ena dapon na nkasa be duru na bon sampa adom fm ye tough ye wazo yi anwumre yakenkanfo no ye me Obri yaboa Fentem fremene
1: Nana ade mununkum
0: Yain ni aji ya jaka siyei Yebebe edia mawo